ngamo glutel da kene ko wei ka onkum ne ka steps ni u blei ka basuk ba kemen PRG sebab pentem jengwai shim yang a pen sngap ye pi hang tu ba di baru ki basngap hagan ke por nga i ba na na lang tor ku blei shibone to ba na ngalabu tu jengwai nam ta jong pi hello hello RGB ka steps smat ka sngi u blei basuk ba kemen mat badap kan hai kitchen kur ku da ka jing ai ai u blei try kan rat na jong RJ so bapen teming ar ka jing rai a blei tang hami ban pen sngap so bha ya phi ba de barok ki staff ki RJs ba de barok ki parlok be it e jong ka akashvani fm jong pi ewp we kubli shibun na ikong dimitria susngi na madan rating lum jing suk block a oh my gosh kubli shibun kong di susngi teng la but ka jong rai nam ta jong pi parlok pirang don ha ka program tang nam da jong pi number day kandai sao prasan iwe not r lai iwe

RJ ke step sing you believe so become NP some pop them jing rai ko sacrament ban pen snap ning kong ya pi ba de baro ki bas ngap manga I kong kong nan dong la tem khuli shibo ne kong kong na bu tu jing rai RJ pen tem tu jing rai sacrament mo pen snap ya ki para baro kum juru ya pi hang to nga I wanda nong room na bam kamar khuli shibo wanda khuli RJ di so pop them jing rai RJ su kraus pa jing is ne to nga don tu jing rai nyenap kerpang I Ascarius but Fulgence, kembali sibun, ublay un nangkurku kerahaya pi. Kembali sibun ni piru, perlok ngelabu tu kucing lain nak kumpul jumpi, kini ketika akajvani FM jumpi.

I hau kana paromu yung a kan mo ka manmo jo la lu tiu nei venta wo yo u ye koni gilum pung yo ko jo le ye ki khusnam ha gri we yrap ka le ye ki kin hon yong o wo poi cha ka thong yong i job kini ki khana ge yong o even sen we punch lor gi yanga we snya kwa ale wo ong i o wo nang kre chi tomu ha go tor tiao cha prang ha ga ka me le ke sports khana ro u ka man man u snya suk bha wo li pet stamp Hago wakan tu lei o wakut langu wanga. Wer pa wer, sedangu o isi kaya nga we wabatayu lei nga cha panggi jing chem giyong o hai lalu ti haka kami lei ke sports. Kana hara o kaman wujukun mo haki por gi wapet u ya u Usain Bolt u wada ye wapun kenya ka world record. Emle ka kubor ka wasnyaw dandab ha ka wye so lang waite ong ujisin ka sengi karadang pet TV u ka baik yong o pendam ke gaga TV dap to onggo to ipor wa krek kot no onggo yo em kamu pelai jing mut mi hai pure buti yong me henrei u gorin derbir jubab u ya ga baik yong o de wa ong wala dam cha go pe TV mentu ke sngi da poi por wa ga bei da hap no go pe hapo TV yo kon yong ka dap to yo onggo pe utai u gorin derbi dang pet u ne yang gorin derbir Ongu, wakat wan man sakit ke isnyaw kemen waga bay, ke yong o yok o yo hawa ye konu, ha ke ye ko pet pela hapo TV. Mtok du ite, u gurin derbir kanara o yunga wa o tok wanu na kateka long yung long sem ke wana ka middle class family. Haga waw pa yung o tok wye lek ke volleyball, henrei ne daw i e iko ha yung ha sem, da hap na u waw e ye kakami lek ke sports. I ang nod iwo o jo yolu ti bhau mani wa saten klem de yo open dem ong yunga kamon wo pau yong o yo ye ke ke jing trang ho ha ko nga yu he snyaw semen wo kon yong o le chi sin ge sngi da pun man kamu ye be de mut wa mang ong wo pau yong o jo e klam bhau barbor cha phang ki khana yong u bru ye le ke sports wo pau we wa unong pet wo smat tam Yau rete pertuj kamu Milkha Singh. Kenal yang akamun kularu, yau pau yang o, wajih sen kesengi, dapun mankam, wajipun say so'u, yajing angnod upau. Henry, upau yang o wan senyu yu o, David wan dewa ong, wajing yu jengai lani katong mjuk wani dewa sok lani iwa pena wan hi, emka mikrek citam wakam juk le ikut jengmun. Ongu wapau yang o ju ongu, kamunu Milkha Singh, Kerajaan Tomu, wau sikai, wau cak sikai deh wau pet agak sengi, wau cek kau eh, wau man agak sengi praktisu, dekik kenta klem congnya. Kini kita nak yang upau pun celur wau pendap kaya mensin, i yonga ong ugorin derverji. Kenau yang alek kaman wau upau yang open celur wau i mensin wau o, wau yukon wau wau mikman, ya geri, kaya yang o wau kamjo le wau rak nam rak boromhi, ya geri. Ugorin derverji ong yunga hawa jeru yaga yako yong ka chispa amitar bon giburu gibu ong yu wa ham chim daga chispa amitar ne bha agani to amtok gile ke yong ginong India wa yu amtok gudu chana nevanta gibu smart uphet haga yako yong ka chispa amitar sprint henry o wopa u gains kem gi yaga taga nongrim gubu ki em gi yakalam gi praki katu kamada jet yaga nigiluti mhoide ukur uindlani ukun randi Upun yo jiki bru ki bedok jingkermen wai ki wong wum ye uman nai bha i wong ki bru i wum ye uman tok kala i chai yire yi i wu ye uman wai i wajam. Ong wi nga kamon wau pao yong ojo upun chlur yu ode wong dao ye mi nai bha nga emma gata ka jingchanya ako skem bha hame. Kada kamte gani ka jingyat ka yong pa yong gurin der virji ha o man ga ka bor yu o wau tuyabe chakman. Ong yunga daylang waiti snyaw skem haka jinget, pten bet awa wlai cha kaman. Wa inni kwa awa pachat ika kubor cha warok ginong India, wa ginong India le ye bet ki waw sprint, lani upet kam kunam. Ye bet yu yok ye bet mu, wa ye bet yu yakun percha awa gibru gip terkai tam haka pertai le ong ugurin der vir ji. Nga ong o yiki, bet ki yiki ki wak pi pen argut yok pi. Man sikhet ki ki wak pelabha. Tuh po arsngi pen arpi ye pi pen kenyi ke rekod yang ke rila ni ke national rekod hadu lesin. Ku pet hake ye kop ye pet pelak yang ke cispa amitar tok mtok ye usuk. Nai bahak kamar kedau tan
da ugorinde

virgi uo ong wa kibru bon sin jo ongi wiginong india to mm ubyang bor bhagi he to wigini ge jele ki henry nga ong yi ki hanla ha perdi ki jing e ki upaknan bon jet bon sker le kini ki pen ar yo ki ye yire yi i warap her i warap la kwa o pen tip le ki ap hi ye ge program man ki bat wadang kwa cho cho gi wo tip ke yi ka ka bor ka manadin ka wong yet hado o poi che ka thong ke yi ka ka te ka jingkut jingmut ka wo kamon ka te ka thong ka wo bo nei wan ta yong i de kamon pen kre ka mi ki te woro we hado kat won man go i we e wo poi che do ka ni ka kerdan ha ka wo gurin der bir ji ong wi nga wa ha o na wo sdang cham mar wi chi bon gi jing e ha ka wo em bon sin jo arta tin we do jing kermen wo pen do o yo o yai le hago tenten jo prakhadu tip iwa to mo iwa lek mo ini le henry ha ka kam sport si pi mye bi u job bet manipur emi por sna tho we yo jing snen bi ne jing bakla ge yong pi ong yu nga wa hai por iwa remu sna u to md the byang bhai de yurkom yu khun yong ole ni wo mong wa ta kha ne wo mun so henry ha la ka te le ki yu nga sem yong u mje mu e ben la ni kala war ngeng ki u we berbor hi em lang ba ki wo nado wasdang ong wi nga wa ki bathan ki even seen ba ji o wa mpher da lai ba hi ki kam gi jam ne ba mto ka chi sngi ka sngi ka wo si le ni wo pon sep a ye te jing em ham jo do jing kermen ne te mto ri te khana ro wi nga kamon wa wo si kai yong o le ni coach jo hi kai yu o cha phang ka ta jing snain la ni ka len nong ko kong san bha re wa ong la da mle mi ki de me md ki wo le ne wan ta yong me kini ki kin te ne sa ki hanga ong gurin der vir ji cho cho ong ro u ha ki wa hyung ha sem ne te wo si kai ba kam jo le ki bru ki em ha chan ha jinga ki yong phi ptan gi wo em se mai kar chan ka ding yong yo abor yo msim jo ple jo blat ko ong ni kun ro ong yu nga wato nei ni daw yong ikerchan i wo yo pen man ga yanga wo yo abor wo lai cha khmat han la de e ko luti ko wa e le kara nei liang animes g1 o le khanao yanga cha phang kamon dis dang wu yiga kamel ke sports la ni athletics house name arjar arpha wi hagbo bon gi bru ong gi o kini to man ga gunta ga thme wai emle gi bo jingkli o wa yeu mam yeu mo wo po cha ka ta thong henry animes g1 juba bu yuki de wong katu batan de psya chegni ga gunta yo ge le ki ukut jing mut wai wo kre chi tam upan man kam wai wo man ga le ko sai so sai sla wo animes g le ong wo pa yo o jo ong ba yo o chi sen hi wi de je ti guru ti ham jo khru in den de bon gi upar khat cha phang yo ye jing job le ni yi re yi he ge jing im tang wa du ka chak don hi gi mi se khet nei thao i was suk wa le ye kam yai ne ha ga thong we pten yo la cha khman ong le wa ne liang yong o pen tikna u wa gi wa yung ha sem yong o e gi ker cha ni wa pura yong ki le da man kat cho man le le da man i he ker cha ni yong is nya le ni ga ta ga ong gi ki emotional support ka poi sa poi lan le ni ha gi wan gon gi ru kom le ong wo nei liang yong o ku jing mu ru wo kre chi tom wo wo pun yo yo ki india i yi i wo o m u ong u anime s g nei te ong horo u wa kam man hi ya u gurin der vir jo snya bha u ye wo klam gi bru wa gi nong india m gi ge te ko bor ko wo her patang wo ye u pet du hpo ge chi pa skon na wat tang ge chi pa pon yu is kon le wo ge ni ge le ke sports tom to ne ben ta i yong gi nong india Henry Niggs ngine liang yongas nyaw to wo ong wogini gi armur ki kon kunro yongari pinsaket ki woginong india le yihi gi ule yaini mami we ibum ye ule ha ikam gari pinsaket ko wa ai ami ye ko bor ko wo ye yo le ne job ha gi liang ki bo bon le di hi plajing mot ide wato rukam u animes ji ong wogini gi jing mot pin chlor gi nga man ga singi e khamtam karang pten gi wo cha sikai de le bet gi wo pun bha ye por wo wo tung khen ye woni wan i wo rim ne wan ta wo chna ye wo thme i te to ka record kan ni yo tip pi ki wo bon ma gi bro de sdang gi wo ngai wo gi nong india le pya ye gi u ye khun ha gi ni ka kam le ke

sports. Yongga ye petpla. Wei was snell suk do ong iwaginigi arngut ongi nga. To wa ki ragi wum sange lani mhungi dukat hai nidon hi. Henry kamtam hadin wagini de cha jet kile hagalumpung. Ba yongi ja yako pair of pair yoga tip kamka Commonwealth Games. Kinipan arngut ko jingmut ki wawle baha chucho hagi yako ki wuche kaman. Hadin ye klam iwas snell suk ong ye ki. Dang em sebi tuan iwanga kwa awo tip. Wai ngai ajan bon hi kiwa snyau ya ha bha ye tele ne bha nga bna wo to phi pan ar ngot han bi ya to man bi kam ki chi prolok han le mp ye ka te ka jo ka jing ya snyau tho jing mut ev ev le man go ka khubor ko snyau ko men kham tam na ka thong le da wi ye u open kenya ka record to u ye biang au le sai se te ling ba ini jing ka li u animesh khanao yanga kam ni ne de wo ong Wahag record ko umen chwa ko uchi pao pon kat prasakon to ko yong gurindir vir. Henry haga semi-final upayu de ye wau tung keny de wa ye wau pet du chi pao pon kat nyao skon dan hi. Henry haga widuwan ka semi-final on u animesh de ye biong uwo pon keny de wa boy kam uchi pao pon kat san skon. Ong uwa heiti por panarangot dap ki de min sin ibas nyao kumen. We snyaw gile wa man sikhet ko ke sngi go kro ne bha de ye wo pun khen ni ga record yong ga ri we gini pun a ra gi ye kradan we nam yong gile ke snyaw suk bha ir kom pun che gini ki arngut wa ho ha ga kamile ke sports embe ite ye chon ni ye yosi han re im to ga te ga jingi yosi le ga jingi chon go wa ne rta le ni go wa yu bu not bu klong wa animesh khanaw le yinga wa ha chwa yong gini ki yakob kini pen arngut dang wanat gi na po Saudi Arabia nevanta ka wi na ki jing yakob khana u kamon we sa lang gi ne te yeklam gi jepang kamon wo ra ye kerdan yong gini ki yakob sprinting chaga wi tuan ka kerdan ongule kamon wa ki em gi ye te ka jing kit kli we kamram gi kti gi yong ki le was nya we i woni won i we yo ki kam gi ru yele ki uman ga nong muna wo em sim ni ki prau yele ki ki brang khai dang lung wo kam ju le wo em gi ge te ge jing ngai wo ki le ye gi ku cha prang ha ka kam le ki sports ling ba ka sprinting ha wo yo won wo kli yo gurin der vir o le khnao yi nga bo pun ar ngot ra gi wo yi khun bai wo phet wo yo 80 ka la lam la i bor isa yong ki wo khnao le da jia wo em kam yarap ne kar chan Iwi yaiwi ki em langbat ki chirum. Haupun kan mogi yi gnuk sahai por chwaag record breaking race. Hadin wo gurin dervir de da bo yag record wai ha chwa wo to saka pali ka yong animesh wo pet. Kini pan argut ye pan chit pan saait langgi yai do ipran I yong ki. Siang suk bha hawa khanagi nga kamon wai ya sambut sambut diagi haag wo gurin dervir ongu yau animesh. Wagunta ka was dang nakadong to man ga go biang bha we mk mo jit dakati kalin ye kalam gi praki wala daman ka man le u yarab ba ki praki ne bha snyaw hi le ye pun ku I wi ye wi yarab ka le wo yo man sim cho cho ong ki wa ye man prolok to man I mk bha kham tam ho m chabar ka jing ko we te to u yo su ki hagini ki arngut henry man le m1 hamadan wo ye kun Ia tak lok hapun wiar cua cipor. Nebah aduh hati poron hi yau yeu pelai jimbut. Yau yeu pet rap smart. Nebah gaya kop kau khut ku subah ya rap kelek wapun celur juga wilek ke. Wau kurek citom wei wau lek bah. Hacua wakut iya kelam yong iya jimbut. Ya gini kikhanru. Ong iki wapet ke jinya kop hapurdik yong PR ngut. Kam ki wilek ke tak man sekhet ke ketika mensim ku klan haka kamilek ke sports. Em kam wo em gata ka min sim ni khun even ta wo yo ye job hey im semen henry ne even ta wo pun bha wo kam jo le wo da ye bromi akor yong ri wan wo kam jo le wo ra ye nam yong gi bile ki ka ri india cha jrong em kam hi le wo em gata ka jing ye to ka jing ye sya tho jing mut nge yo wo min sim kam gi bile ki sports ki wi gini gi ar ngut em gi u man se khet ka ko phla wo ye go to yo ye yero Nelyang yang ngalak pun celur yiki wa wye khun biyanggi, iwi yewi wa wye putenggile u yarap iwi yewi, yaw nang ye cho cho ki uku chaprang. Keniman sekhet ke genuksa ke wabiyang tam ke wabu sen, cemalak ye

jar jar ipertut ki wan lang we ken mu tempang nei benta ki bru ki ki et yaki le da to our life south india dau chembi yaki har pi har ki jet so kam ki banganapali totapuri nilam malgova cha west bengal and the jotip kamu himsagar karba cha odisha wa cha andhra pradesh wan da bana nam kamu supin surwa na rekha karbanang lai nagwi gathan che gwi gathan idor ibang wa kamjo le ilong iman yong supin le kala i dai lang we prolog irkom lai yao yong supin kat ni le man i iwde jngai ba let a man in a do, na chnong na tau, chaduki yao he let come jo. Nailing ba, come monkey bat, kwa awo east, nyango, ekipu, rap chandrang, wagon tag with empty, hagwo tong of spain. P. mtop man piru kargeti ginong tong spain, don he, kiwi a man lung, come a man lung, ki prow rep. Henry, man pile, ekiti ginong sun yang give a crow, where you kerpang han even ta, even he, even kamaya, yot non gari, hag a kam rep, kam riang. Ewa unangku, unangka apto cho bich prang haki kam giyong pi, wewa man gile ki say so, say sla. Perlok hakam ini por yong ichit, hai por yong galiur. Bun sen yigi skur de jok kang lani di echo ti. Tang wa ne, kwa a wo kram chapang gijat klas ki wopun man yi pi, wo kwa api wo pun psi apertuit smat smat. Mudur em gaskur, ha ga wagi kena, ki kenro kelut, wakam jok le, ki temen ki kero, ya em lang gi chirup. Wau chasikai lene, wau tip, ha kawa mmkam yaiti jingsu, mmkam ki yung building ki wahe, wai wa klem ki kamra klas. Wai wa snyausuk do to, yaki klas dapen man harut ki ki wa. Perlok kini mtok ke perom, henrei man ngega jing sekian, yong isdang ibe emin sim. Ha aluwa Kerala, usaji wala Sheryl, Pelau yai kam yang o du leng ba kata kwa ong ki ke swimming club. Kamaman parat khat san hajar ngut ki bru gira tip waw yin pa leng ba kata ke swimming club lani ke thao si kai ke yang o. Usaji ji hikai ule yin ki khena ke du na gira khat met kamman waw yin pa. Chedin yong ni jing tmu em ke jing mut kwa khia bha ke wan lang le wai e iko day lang wagi jing tmu ki wa bha. Hagi kajak snem gira chwa Bone ki kena askur do ki ye im yong ki ne jia chong lin. Ini pen man go yo saji ji waw karnyeru. Per karu, lada ta wakiti ki kena atip ki waw yempa, myap ki waw ye gile opulat im pendeki ye ki hi. Ite I jing mut mani ka wunta ka wa sdang yong gani ka jing tmu ka yong o. Depta naita sdang wu ye ka kam ka yong o waw esika yempa ya ki bru. Perlok. I em kamjo le ikre yang usaji wala Sheryl hikai ga yi yi ga nuksa ka wa em kamha. Kamman waipan kan mo ga le wa wipo wi em kamu ya ki tiki lat yo amantoy na even ta wa chakri yi ga em lang ka sa lang. Ka yi ga wa em kam ta wa em ni ga tiki jing tmu ga wa khoj wa ga jing kre chitam ga wa ne slam. Dagini ye u wanra ya ki wan gi wan ki tiki jing kala ki wa kit jing mut ha I em yang ki hajar ngut ki bru. Prari umia dang ni bedem yo lot of la em kam che Netherlands ha Europe ha kawa yo ale wo chimenta ha gi dang go pher heini ila em kam em go wi go kep go pon man yo wipo wi wo chong chong yang go ri India wo dabu de snya sorong ha gi lang go kerpang go pon man ha Netherlands de e biang yi pjang yong rim ye gi tip kam gi pjang tama ne gi chola era copper plates de e biang che India Nel yang Prime Minister yang Netherlands le di em lang uha gani kesngi. Nedu na ite, sedang yo yagi khubor gi upher gi upher. Negi bru gi nu India u kamjo le na bar yang gari cha panggi negi pliang tama. Nel yang gi bru gi upha yagi khubor pen senyau gi. Yaitu ikimen u kamjo le isnyau serong. Em le isnyau kumen wa iman kerpang negi jat bru Tamil. Haka pertai urok ke wii. Hayato weni iyo abnyang ya kini kipliang tama. Perlok emle ikwatip iwa kro bahaha perdi kibru. Hayato wagini kipliang tama. Karakam te ni kesengi kwa awo yasamu pi cepang gijing tip kiwa benya. Kini kentup ki ya arpa widli kipliang he. Waledli kipliang tama kiwa kian. Kini to kibu yok nungkong do usim Rajendra Chola. U pendep ya ikular iwa da lek da upaw yang u.

kentule i gi khnak ro ko lot kri ki bang khai wo yuk sok ti lang bi wa gi ni astronomy club we he por wi och ti in man ga gun ta ko lai che gi gi thau gi rechna kar pang wo pet i gi sun bnai wo kam jo le ki met bnai prolog nevin ta yong phi gi pet ye man ki bat ha gi tv kwa wo kar pa le e phi wo pet phi ye gi video go kar pang ye gi ni di klam ba ha gi ni khajak sngi ki wo de hagni video kin hon yong gibru de chna wa de legi ki kam lingba ikut jingbot wa kam jo le I jing per chang he to wa pla im ni ga kha ko tip kam ga ganga dolphin I wa pla to I kom pla im ni ga kha to I wa bam por hado kam khat le kin ta wa I hawa kot ye ga ni ga kha de yi wa pla im chi sin don prolog ko bunta ko kro bha he to I pla im ni ga kha to I would let the India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Kini to I would jiah Uttar Pradesh ha kawa ka Ganga Dolphin the saga hagawi kawa. Ha kamini por yong ye ko kini ka ambulance ye go richna ha po ka Namami Ganj Mission the poi go kam ka dak yong I kermen. Hadi ni prachang ri o pala imi kini ka dolphin the pech banya abhaya ka wa yudu sumar le kamjo. Hagwa hadina na palai ika chawa ko rap he ye go tip le kam ka rapti river hagwi ban guru kom ye ong we jingem chemi ye gluti go khaddo le we chemle ye gluti go lai che yung prolog ka dolphin rescue ambulance man ske go karpang ye gni de chna wo man ka kam ka te mobile hospital hapo yong kar pen byang gitiar gitar ne venta o pen poi de suk de sign wo kam jo le de sumar bha ye gra kha wo kun thop na do ko oxygen ne te ki stretcher ki wo kerpang wo ki tiar ki wo plek im la de jia ka man ka man ini mut I de jia wo ka dolphin man so man snam go de wo sa ko ka wa ka wo kien la de cha kan ria ka nei tha wo jo im jo chong go ye u e ye gi rap ki rap smart ne men ta wo plek im wo kam jo le wo kun ria chai tha I rap ha prolong how ye da I ge ka ganga dolphin ntop le imi dukat ye go biron hi ka jaj henre ip ne ile ye ki kinjaw im hapo gi em hapo kani ka ganga ye da ye ga mariang yong ga wa woro ko wi we wo pen ne ile ye ga mariang ga ko do ne benta ki paten ki wa wan de ile ye ni pentikna I ga jing es nyaw bha ga ko do yong ga mariang up tanyi wo roy wo kam jo le wo ne kam chi benta ka paten yong ga jaj guru ga yong I hei liang ka mariang ne benta won kipateng ki wan prari umiya boy bona pri yong phi ki em mi jing ken mo gi snao su he to wo ki um gi wa la ni ki pung gi thwai em gi wo ken mo kamman but tip u yim pa ki pung kar wo gi wi tuan ken mo gi ye de ki wo gi lok ha gi liar em man le bon gi wo ken mo ye man ker pang yong I bi isnyao hun I rukom sma yong I medan media he de ne de u yo ngam ki wo kam gi di jing ken mo tempang hai por khna ne sa ki ha ki not ki klong ki yong I chirta prolog ko prom go imen sin ha ha ye to open ne ban sa ya ki wo kam ki ni ki jet por ki wo corridor sedang ki na basti district ka wa hapo ga jala Uttar Pradesh u Akash Gupta u na ka chnong basti da bu de snyaw si I wo krob ha ha den wo yo ye long iman yong ka wa manorama ko em ha ka chnong ga yong o kamu khna jo yo ye ki om gi wa ki wo kho ki wi li we ki wa em ye jing em I jing em ha ki henry karanang la gi por ki plastic le ni ki ti ki je khlia gi je khlai des dang gi wo lang u dap ha gi ni gi om we tingi le des dang bhai wo ku hai te por u akash rayu wo dang u le ye ka hai tha wo o u na em kam prakhat ne menta wo dang biang Nah, sedang ya wanra ya pun keladur. Untuk ujar Henry sedang ya betemi. Kini man go kam ke mantra yang ilai luti, lini ya luti ya im yang u. U akash de yau ya kam kat tu kat nihut ki perlok yang u ki em hakakin hun ki yang kihi. Kini le em gi gitar gitar gi umelu mela kam ke jar nite wuku wagi chang. Tang wa ibor ibu kelandu yang gini kena to ikut jengmut yang ki wanra ya kela. Kini kena akan ro Hier gi jagani kwa pun khoji kan ria gi ki plastik wo ki tingit ki je khlia gi je khlet nagani go om hagi bo bon ki kap kini ye gile

mathematical ni bidungo ba iano manching aha. Sungreani panchang ba ancheng ni manyanirang ba dakpewalrang ong jamayna plakan salgi aro askirang baksa nangrim gipa onga. Astronomian sasongantiyon masina skaniko ong katataha aro re rongizachi re angna manderangko kadungataha. Aro daalona ba? Wana chadamberani gisik nanganiko nukna matna. Daaroro asong gimukon astronomy club rangko mengsungroroaniko nukna matnenga. Wamang